kaskalan, kung sanin ni kula isilumayan. Biyaruma ko ka ng kukasgalan, baka sa mga argo kanin mo, inabaya mo sa lahawang.